0: Ntokoze yathu ngabelimira vesera radio ntokoze yathu ngabelimira tikuona kuti halipo halipansuo halikumenyamenya ndife nkhondo ya radio Msambiki Beira programa ndiye kucheza pa ntokozi mwanza mwafika machibese didi
1: hello
0: machibese didi anagoswa ndi mwimbuya mulukhundi nangu
1: tamuka kumuka kumaitavo
0: rodo nkuti rodo tingabva falano tepa tsasanzaya mkati mwa studio ya radio
1: Inde, simauto maji mashava, munamiko rikardadio bangwa puzi.
0: Mbuya mashawa, shamwari achi maningi mbuya ngano, tai?
1: Inde.
2: Vovo 2026.
0: Aha.
1: Vovo 2026, moto.
2: Moto.
0: Tinadza kupatani angafika 2026, penu muna mwangatani penu? 2026 Tati, hapa, patsanza isa hapa, panachezefe hapa. Tipangeni hapa mbuya mashawa. Pakati pamboka.
1: Pakati pamboka?
0: Haa.
1: Ya, pakati pamboka hapo, akwa washaisha. Ndi nashaisha. Ndogo so, jia, jesi, grokanda kongwa nuru basi. Embora mkajuangu, do kanda kanda kwa do da sia jefe, de sia paga consigo, de fluca, de funungra musu, june nio, de mim, de buxa isso a bondo papo.
0: Vamos
1: pedir da mana rume, ninguém da vamos pedir da mana rume o bondo, de na cara funungra musu. Kita maka kuma kwa de domo ura mkatiu.
0: E aí, pa?
1: Gangwen tan, I'm going to go to the house.
0: Aha, tentalini hapa mbuya.
1: Inde.
0: Mutipange hapa ndi chaka chanji cha kuti mtongi wa chigao chino cha sofala atoma na basao ya kutonga.
1: Nakonewa mbuya.
0: Ah, mwakonewa tae.
1: Nakonewa.
0: Inemu nakomerwa nao na kuti mwakonewa. Mbuya mashawa?
1: Nani ni watatakala wangu tinda konde vandega.
0: Hapa tendene hapa pinde kumala kwa sumana na kutulete nisabudu nisi kwa zuli chana ya gwanda mangwana ndidimingu njira zano bukira lero mpaka mangwana zati kazi.
1: Nata kuzira kwa zuru ndanga kumaminda nita unyamasi kakaeja pale nda parumiawe po ingiresha rikavia nishikuta nangu furuvia rudabera na baia jitemba kona ya kukende eno nita mshikosa kumaminda basi
0: pinde mwenyekiri kuna bale na shamali
1: kukutanga tanga ndiwenda Mkamiti wangu renda kune mkipa yese ilipondi huko apopa studio ya mkipa ya vovo 2026 Yoto mkipa wapo wakakara kundi vazino
0: Kolokoto
1: Ndewi andra kwa tambisa Papa nyapawa nga watambe Papa ya kusuwa shumba nga watambe Ndewi kwa tambisa chino ndeki no vasofa nga watambe De tambisa mano vasco bandwa eno na mano vasco mchaya bandwa yose Tio Samuel Gori bandwa yose Nga matambe Ngeko tambisa familia mashawa eno neka mshungwe Ino yese nga etambe familia mashawa eno neka mshungwe Ngeko tambisa awa wana kiteza pa mtekozi Neno Fernando Mawane Kashponde eno nga atambe Mawane mfikiti kambara nga atambe Ruishi Moyana Iwaruno wa mashanga aritere eno nga atambe Ndiyo kutamita rukeji mashate hamamba ino Mkajokona ndiruwiza simao nga atambe Ndiyo kutamita tambe manure shalom tichira ngatambe kajakwa maria simati mati ngatambe ndiko penda mande nchiki kumuranje kajakwa njiza beri kandiero ngatambe fernando fernando mene shimawani kajakwa ndi sonia joao ngatambe ndiko kamisa mai boaz pamunyavu hapo ngatambe zaina simao mari majimbani ino ngatambe na umese vese wanozira inini simao tomai shimashava ngatambe na Dakana kangana rufu shonki chimoi papano nga tambe na Daniel Philip Danieli kanya mkindi no nga tambe Break shumba pamberi Juda kunda pamba na ndio kandiramba
0: Takuta mbuya mashawa Pitrizana kufa basa radio mpaka kumapetu
1: Patiritefi ate zama na kufunga patiritefi
0: Bye bye
1: Inde inde inde
0: Aha. Yeah.

0: Trinanzizi hapa unai na mapindi makumatatu, 4 horas y 30 minutos. Trimineno a vesere a radio, kumala wa programa yansiku yalero. Uva pa kuimba kwa Afromingo na nyimbo ya chinonga tangu ya Miro. Mbuno mbuno ngabelotera vesere a radio. Mbuno isa kwa tamwane chiroaji mba muendesa pa kutingabe kwa napita. Mamona mbuno, mbuno mba kuipa. Mbonyo mbuno mba didi. Mbuno ndia na chitisa kutife tipanise. Panango pezera puma ndi mbuno. Apo ningatalonga tati tasala na mapindi pangono. Basi tuwela kuti tifunge na programa. Apo titendeze mulendo waku malisa. Tuwela kuti tingamala tisaki njira kwenda kakwata mfundisi Pedritu. Pinga kwa nisika. Pinga chumanika tinati tiende kakwate anafuna gwanda mboka yansiku ya lero pinga kwa nisika. Pinga chumanika. Anati akale tuwela kutisumafuna kuza panango abweleza gwandi na kutitina madodo pangono. Mbwe itina chita mbambu zonsene tuwela kutikwanise kuenda ka chemera antu wawiri tuwela kutikwanise bwela. Kachita mpembero kumalisa mfundisi Pedritu pabozi na anafuna gwanda mboka aveseri a radio. Apo tikuona kuti alipo mulendo wakumalisa taimbu yangano.
1: Alipo.
0: Mpiamaso muntende.
1: Mwaza mwafika makibese didi.
2: Makibese badidi.
1: Mwachero atani.
2: Mwachero pia kipedi ime mpeko.
1: Ndife didi. Zina na chisa jinalongerema.
2: Mwa ni pa Armando tambara kuanda. Pai paroti kukira kuna kumapanda. Rukazadi nyamboka.
1: Mbuya Armando kuwa Armando Barote kuanda.
2: Ndipyo.
1: Apo. Mwako ngera kupima munankulu.
2: Mapanda
1: localidade Nyamboka district Nyamatanda then?
2: Ndipyo Nyamatanda.
1: Apo kwa chero tani mapanda mamunankulu.
2: Muna Nyamboka muna madidi ngapi cha pipa tazata cha pipa tai. Tepa kukwecha tepa tukufatimu kunja huku na shita zata za pia kwisa.
1: Apo nzo ndi tani wene kwa mamunankulu.
2: Nchirimbo ni pamoni zazata tono nanji kuti na chimizi basi natoma pigimaka na kupwa ya mkuru.
1: Apo mpoka inaifu kunu mwaiva imwe?
2: Taiva si, wata tumaka ufesa radio, so tika naisa kutupide, na taiva.
1: Apo muna ugwanda tani nseru ningana uima muna mkuru.
2: Ya, ndi basa, na shpene. Inalonga pepa kuti apaya awa ndiwa ipisa, kulike nampodia kuroma pepa kuti sapuliko usi nsuo kano. Ya ipo, si nsuo banzu na
1: Aipisa.
2: Aipisa ya.
1: Ndi kuona panda.
2: Ya, kuona panda. Soki. Kaona tepu bai. Aipisa.
1: Munazaka uva sogolo.
2: Munazaka uva sogolo.
1: Apo tina credit vanu safuna tukuvunzeni munga kwanisa chulula muna ikwata credit. Tivunzeni zina ya mai anoneka ku aeroportu zinachi ya mumbu. Hini nisafuna ndukupa sani credit. Kune ngukupa sani credit pepezi.
2: Mai aneo sempe ananesa. Na jina uzuwa kwanga nisazuwa kundi mai. Ndi mai.
1: Mamuna nkulu mwatani mbuya barote kuanda bukira mapanda.
2: Ya ni nai neomia. Noemia au kushkinu Domingo. Kunyeza pepe ndataiga
1: pepe. Neomia.
2: Noemia. Noemia Agustinho Domingo.
1: Noemia Agustinho Domingo.
2: Yeah.
1: Mbuya Sergio.
0: Mbuya.
1: Muna passa valores em gase. Peno tina toma timizi bano tina pasa mpango ifu.
0: Mbuya.
1: Mbuya.
0: Mpia masu kuti apange na tumpeleka mwanyikiru.
1: Pelekane mwanyikiru kuna bala na shamwali.
2: Tabo, sakutoma za mwanyika mwanyikiru mwanyika mwanyana pa buzi na mwanyika mwema tatu ya.
1: Takota.
2: Ndao mbindibwela bali yango sene kunu nyamboka kunu mba wango sene. Na wajao sene apcheza bantokozi. Mba wange pai Joseni Sangalaza nyapiti kumkoko, pai Manuele Mwangu, nyanjera. Mai Amelia Wapandika. Na pai Nyabawa kwa kupera. Na pai Tumingu Shitampuru. Na Zinja Sambi.

0: tunduwaire magada yuhu.
1: Nechona hachangwa makanda mumbo jedu kama mcheku siyana siyana vapurukiri vandilika na vraj Mosambike mangwanani yano. Nchakade kama mangwanani o mabasa kama mangwanani o mumbo cheku siyana siyana kufira panyumba ino yompepo. Kunanga kuti vapurukiri vangu vazinchi kukumirana vazinchi kama ripiringu piringu mushtakemo. Kwa kuti jiju kama nishona kama mshukusadera vana ndivuna kama manuda kujija, manuda kuna bedi, manuda kuna jika derno mewe, yuzinchi kamo, tengerebo yuzinchi kamo, shukusiane sinashinudika pangali ino, kuitira vana mene kushkola, no simba kuhuna maningi.

Chinoti mangwanani o sabata sabudu mkopera, nga mangwanani akanaka kuna mwesepo. Kuvira kumatima kumwene sepo nyika. Kuvira kumatima kumwene sepo nyika. Kuvira kakusi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuva, dakara kamdantwa. Ntinoti ni, mwamuka shakadini sibanda. Sibanda na inuera mpondoron, kuzoti ngeye mushanga mwamuka ere, mushanga inuera duva. Sike sike ngeye kuna simango, simango inuera nshanjamo. Kakubia kakubian, vokama posa, vanina shunungu. Kuzoti mugaduyo inuera nondo. Ngeyo ngeyon, kuna muyana. Muyanan, inuera vruta. Kakubia kakubian, vokajuwayon, vanina vishwe. Kuzoti ngeyo kuna mufumi, inuera magodozo. Kakubia ngonyamon, inuera mpondoro. Sike sike ngeyo kuna vokazuva, vanina mashana. Ngeyon, kuna samanyanga, inuera njou. Kakubia kakubian, vokama shava mpufo muhi. Kakubian, vokamba manjari sambana muhi. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna samanyika inira njou. Kuzoti samanyika njou wa muhi, kakubia sigauken, mpondoro kutivona amudi. Kakubia kakubia, vokama singe geza muhi wea. Kuzoti nyamututu gonsha muhi wea. Ngeyo, ngeyo, kuna voka marumba, vanira mbarapara, likonde. Mbaraparan, magozon, maramba. Kuzoti voka vujin, vanira gokorwa. Kakubian, voka mashava kuimba, vanira masondo, magodozo. Kuzoti sitwe ngeyo, ina nushwa zukuru. Kuna mashenye jini, kuna joromi, kuna nyango, kuna haiji. Kakubia kuna nyamunda, kuna nyanjuu, kuna majido. Sibindu kagwa kwanye, karukaji. Ngeyo simangon, ina nushwa zukuru. Kuna masakaswan, kakubian, voka shisingwana, tini. Kuzoti, voka ngwenya, vanira ngwena. Kuzoti voka manshazin, vanina nshazin, shiri imwen, ina mteshwa kareba. Kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, kakovia, ngeyo, ngeyo, ngeyo, kuna voka nyonen, vanina shina mtambira paguva. Kakovia, ngeyo, kuna sitore, inera moyon, kulevela kukutin, sitore moyo amuhi wea. Voka panden, vanina jira guru. Kuzoti voka goren, vanina kuma msururu. Kakovia, kakovia, voka matire, vanina shuro. Ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo, ngeyo. Ngeyo ngeyo kuna voka golen vanira kumwe msururu. Kakovia voka matire vanira shuro. Kuzoti tivana inira tini kana mbika. Kakovia, kakovia, kakovia, moyana vuta muhi wea. Kakovia, kakovia, voka shuusi vanira shkomu. Majisha yangondime shijao akawande waputane. Tikada kuhu menengan zwa novira. Linovira zwa nchakani. Ushado disana nomdoni au shika disani nae. Ngosaka jokuti mangwanan, unukupa konyatwa, mangwanan, unukutambuja, ida, unokuda, ashika kudini, siyana nae.

0: Apa tinha mochimba, chutada, se não tinha jampando, gosto, segundo ponto. E a mochimba, jogo tanga, nilpano, pra virabana, pano, pana, pana, juana, jangu, vi, a gosto, jogo, a gosto, na juza, jogo, a gosto, sou um bruxa, ganda, um quango, na mango, na bebango, mandona, meia, gosto, segundo, mandona, gosto, em paz, segundo, a, um, pra, vashiremba. Não foi de Fernando, me missa, gatambi, tem que chegar gatambi, chega gatambi, chega gatambi, no quando gatambi, chega gatambi, quando gatambi, zen gatambi, chega gatambi, um coxa gatambi, chega gatambi, chega gatambi, mas já, um rojo gatambi, achei gatambi, a dona gatambi, a serão gatambi, a mandras gatambi, a chega gatambi, a chuva gatambi, bonés gatambi, de cada um nas um mantrão de uma zona. A vizinho com jogo no gani no essa que andou com gatambi com o vizinho pô com a tanto gino ali o magiconhado a mãe da balaca a bonese esse gatambi a ona me com ali a gatambi do isso aqui no quando me chamava patrocínio Antônio Chigaramumba zica maninho tico gatambi o Armando gatambi a mim se não canica por ter esse ofo gatambi chamava o batom na base bang ada kubona ndiani shwanki pa turnela no babasa pano pana so betu nga watambi mweni ndiani dikada kubona solvera nga watambi manu betu nga watambi nyaduma mfula nga watambi ngo majishamwale ya mwenisu tingada besana besana naona tingada kumabona shikoli nga watambi so shikumbi nga watambi mbuluso kuna wate usawa wangu ndona waluishi nga watambi na ambiwa nyamuja nga watambi mjikunyata no nyata shire nga watambi nyata rosita nga watambi do Joseph nga tam nga do Beto nga tam nga Shambuka nga tam nga kwenda nga tam kwa wese wa haki anoti uandishwa kudali pwende kubiliketa para jimshambiki nga tam nga nama nama nyepe nga timusulano nga tam kwa mkundu kwenye kwa matuta mwene anonishikutari wa mashi nishi buya kudakurati zina ndi nishwa pwende kusika mwene chonga miti unatambisa inase ndi msukuru kawasavia shera msukuru kawasavia bichu ndi hama ni mkaji wake kondo nga gare option ni kufabriki uparato kawasavia wu zimoa nukara mnyafa yu ni mchumayo shesi ni wanawake nga gare option kondo mnyafa yu aninga kangano niwo vese vanundiziwa vanundizuwa matiwa marongu munu unika nini ndini shesi ndumu mwana wama kwengi achana ngigi suhoba jia hoba tolemba kujiha kuno ni Dinopangira wangu wewe no daa kupata hobo hobo chinesi makawana vishwe dia mudumaicha basi mangwa mnokanda hobo jaka garama ningi sheyo mnojuana jero hobo ndiwali ndivishwe
1: zakanaka kusuti uga hisa dini bonero guru kudai ono mfamba
0: uga hisa dini bonero guru no mfamba ngitana kufamba vananga ti gumbo alina ulombo wakafamba vie waguma pa musipo mundu wakatuguma upo steve utova uto jensi wazo kushoni nuopinde kwenda kolima iwewewo unto diwa wana ngawa nada tusuka nyi odea atifiri kugara sebu dea ngatende ndesa kwenda kwa uto kumbira ubanga pundo kwa nipana banga danga pana baje uto kumbira ubaje anda wakaguma kuma munda yo mnuizi wakanyi wanurima mkweza maningu zinurimu wakondoyo kunurimu mafunde mabonole kunurimu nyimo manduwi andao wakata kwenda kuchicha cha kwenda kugura mabonole andao yuwa hundika na kusana lako bonole guru pondopo uto sana pondopo peke cha mwena pondopo nanga epa msaya wakata kumepo hundiko chirao hili andao si mwena chia chine gala mwendo atende ni bonole gurulia kunanga epa hili mfambi uwa guma bonole hili alifiri kule gajera andao isu waha bonole guru pondopo wakata kunanga nini deo nulisho dina au hii bonole guru
1: wakana kanga pashwa zina
0: zuzendri mwana wa makwengi

0: Nzeru Mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa
0: Misangani.

0: Anempisa kuli kuna karefi. Tapeleka na kuti. Ale na manga nyumba, anajua manga nyumba zao. Anika mozaiko, anga manga unga. Iu unkabi manga nyumba da. Unachimina mtu na manga nyumba. Nasaka ange simenti pano. Bwena mzani kwa jirembu hapa. Iye anakukwazira. Sitonsene na jua manga nyumba dai. Sitonsene na katonsene. Sasa hati mangi nyumba za simenti nkabi. Uena kana simenti, uena kana enjerwa. Mabuloku, mabuloku enjerwa. Mabuloku matope. Mbwete kama kwa pama na simenti egeri. Inakala ndende. Sasa nuko nyumbani, mtu ana nyumbaji anji ya mabloku. Tapelekata kuta kune mwansi mnatifesele nzizi nungono. Shani Markeza Maru Nsangani?
1: Ine Nkabi.
0: Nkabi Nsangani. Shani Markeza Maru tufuniko sasange usaki Nsangani. Mani muna mpisa muna ando piva?
1: Ndimu.
0: Panda pata Nsangani mbuya jua masaji. Jua masaji nyamatanda. Jua masaji nyamatanda tufungatepa nzizi nungono. Afi ntolu wankuni, usalemezo pa kutukula. Ntolu wankuni, usalemezo pa kutukula. Mbuyi kwa pansolu. Mbuyi pa kutula. Nzapia kulisweta ponyiwa kwenye mtoro wankuni usalemezwa unga mamangwe na michi yewe geni wama sasa yura bukapano ati ukuli ndinsumbu usalapa mapindi manaye panangu usafika mapindi manaye panangu mapindi matatu kula piso atipa weru mbwenda kuli mkuni sama fa kwa nkati muli paku utukula aso utukula mwakule meza mbwenya nga fika kunyumba nkabi alifu wafika kunyumbi wafika iwe nzo kere kuri kuri kumchakuli wapapata ndakono kakati kwizi
1: ndikati kwizi nditomi kupati kuvese na kuvese
0: samadini wafunza shikola sajo shikola ni ali maiza minatura kongata ni akati fundele geografia uke geografia antu se nezi wa chintu tai uli nsa minatura kati fundele geografia yu masiensia kishtuda no sabi kishtuda ha O que está estudando? Este mundo todo que está a ver, onde estamos a viver, está tudo em redor de nós. Ele estuda essas coisas todas. Ok, vamos lá, prova, vamos fazer prova. De maneira de te não viva. De pita namorê. Ah, tem de
1: zan. Quem dirão que tem para o Antônio aqui? Tem sempre mundo, tu passa na luz, tu passa na zero, um cabe mundo, está dizendo a maninga, pitrizanzate, um punho de zinja, cultivou. Ini pansangano ndina tumbuza mafala mawiri panangu matatu. Pakutoma ndina longa tipa. Mizizi panangu tisafuna tibanyiri nkazi. Mizizi kutoma samule meza kumkudila penseni. Shia mori anga ungatoma cheza nae panisizunu panangu munadokesa dzua. Chipa ntoko ziba shia mori anga nisa kufuna. Akara, minyakara, mitadi, tanditani. Mkunisembezi langa nisikana.
0: Foi tu comprar avião.
1: Na cugulira ndeka ini. Changui uli munti mamua angene. Nkaku kudua la tani. Pana gonene senyere zere. Pana fambia senyere.
0: Sem você não consigo apanhar sono.
1: Mkwana tu. Changui anji. Ntolo funa kutuka kweni. Asa ule meza. Ntolo achi ntunu. Sefuna tisempi nkazi. Usapita mafala madidi. Malika kale ndu utsinsina. Usaita cha kuipa. Mbwenye ungeenda kuna nkazi. Pana unsembe zere. Akufune. Chii. Usapita na mafala didi. Napitina mafala didi. Nisikana ungacheza na itani. Tendika mgulira refresh. Mgulira refresh. Mazai, shpetu mbaja. Mala nga kudamisa kosiati basa nisikana. Mgulungira piepo atani. Akutawira. Munenda kakamwasene pa nyumba. Panangu muneta kasamento. Ninchi pepo. Pintu tansempi kufamba mwadidi. Mbwenye. Pinafune mwite. Pia kapingasi mumanseni, ndipura-pura. Ai, ndi mbida pidziwa. Iu si umundu wakulunga matai, ndu inkazwa nchimbu yu. Ipa tepa, mkwana tu, tangu anji, ntula ikwata na wapansolo. Pakutua makatani, akasembeze na mafala, achifunano. Inza kufuna ina kabevi, nyeri zinansikana nangu, mkazi ndiyo basi padziku ya panspano. Iu sagaka nonga nyenyezi, usagaka nonga mwezi, mkwana. Mbwenye nsikana ngatawira, bweti kata nsini. Panafuna itaweni pia kapingasi, abalirana na piana, piepu ndipura-pura, nkaza kumenyiwa. Ndia munangasi nchino kufefe kupakazi. Munangasi nchino, ntsiku na ntsiku tukuva dziku ya panspano. Mamuna pankazachi, nkaza pa mamunachi, mkwana tu. Tangu ntolo atani, anawapansula neta na walemira na ntolo. Mbwenye pakutemu, aulemeza. Mkwana tu. Kundi kunangu. Sasa tinga kuina mashapasi. Kobredua na kusembeze nzizino. Manu mfai praundi. Yumbu tamanga mbukwila. Manu mga kuila kwenye uzati kapansi. Akwenda jan. yuko sambu guankaro.

Mwanyikiro kuna Lonsena na Tivesera bulukira munu mushtudo wa Radio Mozambique. Ine jinanga ndini Ruti Nyamitambo, lero ndakutisirani pindi audido anangonu na tenepa visirani mwadidi.

Ife ni nganangono dina udidu waku siana siana. Mbengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi. Ife ni nganangono dina udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi. Tangwe kufunza, nijintu ikuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupesa, nyakupalati.

Bweraniku, bweraniku pakati pa pindi yato ya ungomi kuna nseni. Pansikwa leru tinalonga na tangwi ya makuyu na chizungu ajma. Kulimu nseni visirani mwadidi.

Basi pindi yetu ya sala na pano. Lekanduwala kuti musambi manja na sabao ziku zonsene. Panangu na dota. Salani mkwa visera programa ya nangonu.

Kudaro mpurukiri wangu ndikana raj Mosambiki ndizona hajo tu sutri kumupani ngoma kana mumbo jere zota nanga kuti notenda kuti mpikizani watanga kufira Pemba kuna nguva nchana mbili juma deko na mseso kamo jini kuna kuta makuma shana na mseso umwe.

0: Jetek Helio J200. Chini unanzerwa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliru anu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka dendere na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo pondo usataira kukwera mundu masezi nkabe kuchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundu noyo wa ntokozi ulikugulisa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: Wapela kujinasirira tipinde.
2: Alima, samsambipo ndinopera nchiri kujinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
1: Ana, ndini yona nalikurira kudeya.
3: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
1: Kaveta ena alikuzwa nchala?
3: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
1: Ana, ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ndisiende mubati. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
3: Wakama kurira.
1: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
3: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
3: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunzurudo, nomukumbatira pomwe nokumupekejawo zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojo.
3: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
3: Zvakanaka. Ndakuita zvondosho. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
3: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
4: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda pomuno kwadipo kwa kanaka.
5: Muhira!
6: Hina, ndikinori.
5: Oh, urikubika sopa kana?
6: Sopa? Ndiani wakuvhunjaire kuti ndirikubika sopa?
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
6: Ndizvonadi kamani. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Where?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kunozvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese. Zvinogwadira nokunaka ushoni kamwari.
5: Zivai kuti kumushombo chimabikiro kusiyana nokinori. Hei, uri kuenda ipi ngokasika?
6: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
5: Musirepeto mabikiro okinori.
7: Tropigalia.
8: Iwewe mugari, unozviziva kuti vandu vanoita besero mutundu vanomutire mojakavoma kuti vona avabviri kuita zvokushata zvikuruwana maningi zvokuita muhwatasungunu zvana mudoko zvichikana gumi romakore nomakore ekwanata masere kunangirazve kuchichana basa kupekeja kana kuripa ngokuita bonde novagari vomutundu ichwari javanopekeja besero zvakadi ivona vakatuka vaita zviro zvakadarowana pamutundu vanotendehwa kusuzvunurwa ngeni kuti ona mukazviona vachiita hwiro kushata kwadari wari pamutundu kuita basa robonde novagari vomutundu vamaoneta basa ravo zvakadi kwevaibote rochakwete kwete rinonzi Linha Verde 1458 zvanesa endai kana Linha Fara Criança yona njo sento e 16 airipo chiri chese nokudari waro kuzvikanesa zvazvo zvesepo kwedererai chimwe chikwata chireta mushando chokusiyana siyana pamutundu pauri waro pomwe kubesechirana pondopo nevamweni vaya vanobeseravo kuti vaite mushando ijiwari tsamba iwari iriko pekejo ngochikwata chinonzi Rede de Proteção contra Exploração e Abuso Sexual.
9: Coimbra se fala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
10: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
9: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
10: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
9: Coimbra Sofala.
10: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
11: Kunyumba kwanga, nisakana makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Njakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Njakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Njakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
12: Shadari vapurukiri vandarika na voraji Musambiki ita mazwa mabasa edu oshavo kuleva kuti diviro gumisira do mabasa edu mavirikateri undi mshinda madeko nyamasi sabata na jondo shoka mutusu ndi takumupanyi mumbo kana ngoma chedo kama chokusiana siana kufira muno mnyumba ino yempepo ngatizo mumbo chedo.

0: mwenedi mainyanyamina
1: ndao mesi
0: panu inafunika ifi panu funetifunguli gereja panu ndaona ja ndachitanji panu ndaona telefoni mwanga umu yanga njine inaini panu telefoni tachanga isi halipu mbrasileru adalongana ine
1: imu
0: aha tusaki tereni tichiti gereja rai Iya na zabu era kuno, anga zabu era kuno, awoni basa, nandi mandari dinyero.
1: Iwe pataku.
0: Ah. Nanji.
1: Nanji, nanji.
0: Pina pas, pina sakanu.
1: Lero, ndilero, funakala pastori.
0: Wa, tangwati.
1: Eo.
0: Wa.
1: Ande ma.
0: Ini ndadibire ngirozi, nda sangula na mulungu.
1: Nda piva mesi.
0: Wa.
1: Nda piva mesi.
0: Aha.
1: Nda piva.
0: Tepanu indijafu na ndeni minitende usa.
1: Tende usandu.
0: Mahei.
1: Apo gereja achi muna imangina mpimbepe.
0: Wa. Panu nyumbatu panu tereni nsendi na gwanda kundira.
1: Eo.
0: Wa. Panu wadini mainyatu ha.
2: Kuna.
0: Andi mama.
2: Andi di kupidwa pae.
0: Ye. Masikata didi mainyatu ha.
2: Andi.
0: Ndazagwira nandheti nkano ha.
2: Hinde pae.
0: Andi.
2: Shi.
0: Ande.
2: Longani mpapu.
0: Pano tinalonga tani, tinalonga pano. Si gereja.
2: Gereja. Sakunani
0: kuhimu imulitepa, ngafuna na mata, ngabi, pano tabwera. Pano gereja, gereja pano, tisasanye.
2: Ande.
0: Mona. Azungumbu funandipeze.
2: Inde.
0: Aha.
2: Gereja, njadidi.
0: Mapiona.
2: Na mata, nkaipi.
0: Kalani pano, likutoma kuendira mpupai chanjira.
2: Ande pae. Ndiko kushperalini pano, ande tinamate. Wa, namata mpadidi.
0: Mafumumwe.
2: Namata mpadidi.
0: Kuna mata mpadidi. Didi mungu na masu masisi pintu pinga dembuka mungu nga kape chitika bisa chitika wadini paichanjira
3: panu
0: ande. Iwa na mbwano alinoo panu wa makufa rai
3: mbwano sana makutisia
0: asala
3: mbozi yo
0: asala ok ndia chiliweko yu ok ife tabwira panu
3: unuasa uluma sertu
0: ugura kwa ife panu yembo mwana mbwambo Yemu mwana mbwambo asakana ukali mbu yacha nga kaduzi mbunye tanga sheka mbu ya suna mfoko ni mbu yanga malipana kurume niwe mbu ya magwara nga kakuti mbu yacha lipana asakana ukali asadzuwa kuti mbu yanga na nidifendeli wama ina mese kumponye radongolo mwa
3: anasalo mkaluma maningi soda bakufa kunjira
0: mkwa didi wa mbali angenda kaninganda gazo ndadi mpastori ja
3: si
0: no
3: Petomalini baby.
0: What the hell? Ndi chalo testo ra petomalini vonto.
3: Upashura chinchino baba.
0: Baba.
3: Ngaswa malola baba akabe kupashura.
0: Tai pe malola mbo. Ifi pe ndi ta profecia.
3: Si?
0: Ah.
3: Pai pataginyu.
0: Pai.
3: Malola da chinchino makuzini baninge mbane ba gresh.
0: Mona tai.
3: Ngaswa negosu.
0: Aha.
3: Ta gresh.
0: Ahe.
3: Ngaita gresh ti banga chako
0: na pe malonda mbi malonda pe gresh.
3: Akora kagazazo pai muna nzungu mura.
0: Ile. Wa. Unani face mkweze.
3: Chachi.
0: Awazungu awa ndandanda. Sana chiru bambani sana wara.
3: Nzungu na mimbadi kuru mimbacha.
0: Uno ndia sajamba kuto.
3: Uno wa sajamba
0: kuto. Uno uinde.
3: Nada. Uwe na dinyeru.
0: Usu ndie uno. Ahe. Huku mbweli panyumba hapa loku tiito mifangeli. Aha.
3: Ikati tumilero inti.
0: Hini kutoma kuenda kunyumba. Nekafera na pastora nyanyamina. Entawa kutitosenda maka mwazira mpangwa. Timizi panu fangeli tomu isha. Aha. Salat.
3: Ya. Tepa mezi ndaona kutimpiarini. Mbwesa padakinyo mezi. Alunga nzeru zadiri mesho no. Mbedi china mati na zungo na unefi yale. Na nikafuza menyato kule. Ifu tika parada na nukakasi na weni mesho. Andi banjengi. Mbeda kufuza menyato. Pili na mfuza peki menyato pili. Damn not. Che. Angwenda menyi. Nishi. Dalsesa.
2: Kuno.
3: Andi mai.
2: Andi pai.
3: Modokiro tani.
2: Nato tadokiro.
3: Inde.
2: Inde. Pena kunjira.
3: Wa kunjira kwa.
2: Ande.
3: Mtendura mbuzi panu kwa tambanza kambono duwango kana wako.
2: Ande baba. Inde.
3: Tafikura kunyumba kuna pepata kinyu.
2: Sisi.
3: Hatuwa unazumba cha kuchena sisi.
2: Ande.
3: Na kuchena nkano.
2: Inde.
3: Atifute funguli gresha. Puta tuwefu sipepio.
2: Afika yu vano. Andifunda tumuruano.
3: Mwana
2: kanamati.
3: Tika mwana mati.
2: Inde, tembe ni pai.
3: Ndina kapeka tizuraru kwa gresho kuni rai inu.
2: Imu ira.
3: Ndina kapeka tizuraru kwa edinyo.
2: Ah,
3: edidi. Imu na kanyo kulembira, nyo kulembira.
2: Inde.
3: Ehe.
2: Yakoma, tende.
3: Ndina mwana tinonana.
2: Tende.
3: Mwana, tende ni cha.
2: Tende
3: ni cha. Tende ni cha. Anja, chi, masha. Wini, anakosu pastora na ha?
2: Anakosa.
0: My pastora. Mai pastora?
1: Papa?
0: Ahai, mamá, tabuela tamaku, monseni tamaku sasanyira.
1: Amen.
0: Ahai. Mai pastora. Yemo pindi pinga koma mafumu mwimwe.
1: Amen. Pansa furadi.
0: Disasanyi na mabango, jando sene kubwela, mbae pai kweza ndiani, upai chanjira.
1: Amen.
0: Irima nyatwa. Omseni tito mifangiri.
1: Amen.
0: Aha. Aha. Ya, huyu wabwela. Atafika.

0: pastor o ankulo
1: kutimika. Imwe ndimwe pastori. Imwe ndimwe imwe ndimwe pastori.
0: Wa.
1: Imwe ndimwe pastori. Mwaza chitatani mwendungwa sanga, mwendungwa mudzi na krento mu igreja. Amen. Kuda Yesu haleluya. Ko mochitatani mwaza chitatani na krento ku igreja pata kwanga na chitadai kasabeti ku igreja. Imwe ndimwe pai pastori.
0: Tendeni gereza tikati mapembero, tendeni gereza.
1: Tabachi takasabeto leo
0: gereza, tendeni gereza.
1: Mamuti chita tenepuni kwera kusi. Tendeni gereza,
0: mona diabu, mona diabu, mona diabu.
2: Fumbata nipoli, fumbata nipoli, nana kule kumbepano.
0: Diabu, diabu. Anta ndizungulira.
3: Mkazanga uli nkafuna mayo wanga. Ango imwe mukalibiana.
0: Dia pasabwera ninganyoka. Muona ta.
2: Imunu mwadidi makalo kosa kufamia wao ndimwe.
0: Ah
2: hey. Ango lebe pambatani bondo.
3: Ango nkazawa bwera lunga kuti wandi kuti.
2: Ango basa mulungu ile bondo sokola basa mulungu.
0: Chinyoka chinyoka chinyoka.
2: Basho sapala kanyamba kazawira tatu pastori.
0: Tinde tigeti mapembere.
2: Lakini sani basa basa mwefuza basa mulungu.
3: Ye afuzika
2: de greja.
0: Ye afuzika greja.
2: Yafuzika.
0: Bwana kuno ndiye mpori kha kwe kuda ndiye mpori kha fa
1: ku kulengu panga kobiri kobiri kobiri ninayo ndiye ndikulonga ndikulonga na mamunanga pastor patako ile ndikalima pastor
0: bwana sale ndiye tigawa ni gereja ya mara tinafungula bondo kwa
2: ndiye ndiye kagana ngazango angulu ngazango angulu
0: ndiye
2: kagana ngazango angulu
0: na kazango ngu nyanyamina
2: ndiye kagana nyanyamina
0: oyimbo musafuna mbunya
2: pastor atafuna nyanyamina
0: pastor nyanyamina mbura
2: bina pasa
0: ku Mtamuna gawanana William. Muna salambo William.
1: Lugare.
2: Ameni.
1: Machibesa nini.
2: Machibesa muda gawadani manyato. Manyamina.
1: Tadokero penimu.
2: Manyamina muda gawadani kono ngopi. Nyakukua.
1: Mwana kuteta baba.
2: Kasanga
1: kukala. Mama nanga mkasa metu maru kuteta baba. Kudenga baba. Apambuka baba. Apambuka na kweza, apambuka na uyu.
2: Donge nipire.
1: Apambuka na nyanyu kweza ushu. Mwaro kutenda, mwaro kutenda. Mwaro kutenda. Jesu Nazareti, Jesu Nazareti.
2: Donge nipire, mepata, mepata.
1: Njia nyakutveseratu. Mapungu watu lero, nkani zidabwa na yao, njizei zidavisire. Muda ipisefe, muna tirekera. Muda komesefe, imwe, ife, dondoe. Shiku tasikani, njia kataku, njia kalipastori. Nkazawa kalimaria prema, nyatwa. Nkazawa kutoma kakarolina katifu, nyanyamina. Wachuiri, akalimaria prema, nyatwa. Carlos Antonio Chanjira, akali nyakupembera umigrezo. Akatipatira kumichinu, pionseni pinafemu ipi. Akali Luiz Marijani. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe imwe naife hahai. Wiro, nkurangana pisa chitika. Ma igrejo. Ma komunidade ima igreja pisa chitika. Ife nkurangana.

Pasitu, akulumwe ndatambira tsamba pano chinchino kuti pikholonge fipiri na thangwe ya madodo ale adaoneka muno mushuda radio amagesi ndapfeka madili kunjo kutai tinatimidza pina apa natimidza pina tikaona patulonga tepa kuti para mwanakazi banje chimwa pakuchimwa mwanakazi pale aenda kanyerezera kuti aende kumba kwakwawo mbwenye kuenda kudenda wako kumba kwakwawo pene pale adasala ndi mwana mamuna wang'ono ng'ono wache mayawo mbwenye pakusala pale ng'ono wache nkulu wache abuluka aenda kasaka mudzi achi mbwenye kulonga nkulonga panyumbapo pana mbuto kuti bwerani modzoni mbuto nja baba na mama mbwenye mwanamkazi aenda kanyerezera kuti amange nyumba pepale pakufuna kumanga nyumba pepale aenda kachemeresa abale ache abale ache mabwera dimbu iwo pakubwera pala jero abale ache mbadyesana ntontho kuti funa manga nyumba pano mbwenye mkulu wawo alonga tepa ati ine kumanga nyumba pano ine ngabitawirisa ungafune iwe ubwera zakhali na ine pa nyumba apo kapuchino mayi ayo ndibedonga uno kuti ndi kukhala nemwe ndipyodi nakuti iwo ndiwo baba adasala pano pa nyumba ninga baba ndiwe kodi ningakhala pa nyumba apo pyaka na pyaka nana akwenya ndikuona kuti ngabithema tayi pyamaso kuti mundimangiri pyanga chinyumba pano chikhumbe pano chino nene chili ndinadya yetu mwana mwamuna wankulu apeka tepa nkhabi letu godo nyo ngachita so ngakhondewe wandinyodza akhonda nyodza ine babako pene pale mkuluyo alonga pontho kuti tepa nakutiwa ndinyodza udziwe kuti ini ne iwe ubale athu kanonga kuti watani wasiyana na thangwa pepa fika yewo na thangwa pepi posipiri nikupanga iwe ndakuti iwe waenda kuenda kalemedza baseni ng'ono wako uyu mbusiyeni pano nakupanga kuti funya mwendo panyumba panga khabiretu chadidi chakuipa leka kundibvunza wabva pene nkhabe yetu mwana mkaziyo dabve pene pire akhala munthu nangu wakutani kwakuipirwa kodi ndi thangwe ineyo pano thangwe nangu basi mbakhala pakukhala pale kufamba nkufamba aenda kaona nambo na mamuna pamvunzira mbalongatewo ini pano banjange yamala apo chino apeka insa kufuna ngakusa nfune yo fika pa nyumba ande mbenakafunza mbali achong'onoshu pakufunza mbali achong'ono mbali achong'ono ngatepa kuti yani ndapibva nakuti na mbali athu ankulu tinafikira tai yetu mayalonga kuti andi kumfenezera duzi ndipyo mbwenyi waduwala chadzana alonganji atinti ndikupidziwa bidonga iye atiungakhala kutsapidziwa bidonga iye nene tikafenezera peka ewo nditepo mwana mkadzimba peka iyi nkhaberetu pepapa atoma kudyosana ntontho nopangana kuti mwana mkamwene afamidya anyamuna nsiku ishi ya sabudu ali kufika pa nyumba pa ndzidzi nomwe dzochitora kufika pa nyumba kudzabulukira kodi pene papa pakusaka kudziwa kuti anamfendezera kufendezera mwana mwamunachi pero nkhabe pasinimbo ndzeru ineyi ndinachitanji ndiliko ndiye mbikosheni ndiyo baba dimengo dike ndiye tu mayelena.

0: ndimumweni mwananga mama sineta ari kukonda apa anakonda ndi mai ndi mwana apa si mwanankazi uyitai mbuya shene basi tendeni
1: ndimumweni anzanga muno studio radio Mosambiki na mwimu kutibva anyakubva tikunjoku mbwenyi nini na mafala mangazi sanafuna tomanene pano pa mbwene yalero ishi ndinonga baba apa panangu mwanankazi ushu ngafunika atwerere kuna mbali achi kutangu pepo angaenda kwe kumbali achi wankulule anonga pintu yangu ana kanoka kugwanda mapapidu pe kuti leka tai ngafuna usembwe tai tangu mbali wankulule akukanokana njanje na mbali achi angaenda kampanga anaenda kagujuliratu pintu pepo
0: apo chinhu pepa ngufika kuti mbaleke kwenda
1: ngakwenda tai
0: kodi angakonda kwenda tu mangwana kuli mangwana masezi kuti alonga tepa kuti adalonge cha raiva tai
1: raiva ndiyo simbwenye iye mwanankazi ushu asafunika kondo kumwendire tangu imuntu ansiyana angakana raiva mizi zinangu asaonga pintu kuti simumwendi tayo mkuona tu mpapu nonga mbali achi wankazi ushu ngafunika mfendezee kwe tangu iye alonga kale kuti yunga konda kuza kakaneni kuimba kwanga kuli uba anakana tani unakanonga waku padzana hapa tepe. Mkapalero, anende pondi kwekwa, anende kachitanji. Siye pepu, iya alonga kala kuti, iwe mbali anga, na pensempi da kukonda kundivera iwe, bukapanu mpaka sogolo, leru mpaka sogolo, ubali unapadzana tepe. Anende kanchemera pondi kwekwa kuti, ndona mangazanga, safuna kundivunzira, kundivera kundisemba. Nkabi pepu, tinka afunyire tu mwendo
0: kwe, ndi mwendo. Kodi angava kuti yo, yafika kodzi. Magarata kuperekwa mbuzi kuchekiwa peni kupiwa kuti anthu akwanise kuchita phwando pepale anaipirwa tai
1: ipirwa nduku iye anaipirwa mbwenye angafuna anabwerekeni mbwenye nemkwenda kanchemera mkazi kwenda kanchemera kuti baba panangu mbali anga kuna panangu nchatu angu kutepa pepu yenkhabi iye angafuna iye angasirira angafuna mbu kuzaka jambo angafuna kuzamka mwa mafanta panangu maservesha na anabwerekena kufuna kwachi
0: anabwerekena kufuna kwachi ndimumwenedi baba mai kwenako mosati mbatsa kupasa paitiki
2: ngabi mbabuki yenka mbali achi wankazi na mbali achi wangono achi mbakani ngani maburutu ningankhadzi wapindu
0: ish
2: mbayende kangoda miri kamuimbiri manje abvindi ninji pidafuna longa iyi akalonga ngabi pida disidirini nda disidiri anta ayalendo alimbabwere
0: kodi yandi kodi mungafika kwene kulimwe munolonganji nakuti iye mbali yanu nkulu alonga kale kuti chadidi chakwipa khabi funa kuti ubwere pamba panga pano ungafuna iwe unapanga mbali yako ngono takuti iyo adabvira ni mbali kwa ngono mbusiye ndinga babako
2: ubale ndobale neyo sosha mwali tai ubale khabi guliwa anaenda kapidiri dishkulupa
0: afuna pemba dishkulupa mbali
2: ndiye nkazushi
0: ana pemba tane dishkulupa nakuti iyene adadawa chinthu tai
2: akonda kuenda kakhana iye majie yazikonda kwenda kakana itai ayivita problema kunyada na kunyada ngabi kha muzibozeni madzwala na mkwenya ngabi kha nyumba bozeni iye pidiri pyaji mundi mangiri pano pa madembe pano papai na mai ndiviviri pano ndikondi kukunesa
0: ndikondi kukunesa
2: ndi mamizi mwanu kinaonene ndinadya ndachisewambo ndite pombo
0: kodi andi thangwa chinjanji mwana nkazushu akonda kuenda kunyumba kwa mbali yachi papidzwa kuti mbali yachi yo ndi pay watch
2: akonda iye pida kondesi nelonga chita ubale wa maratai iye akonda pera chipetu tipasani respetu pida kondei kwenda kakana mbali yachi paduzi chita nthafuna ndikhali pano pa madembe pano nelonga chita ubale wa mara na mbali yachi ta so iye mbali yachi ule ana ntima wa pazulu chitaiwo wakonda kana ine ta ubale wa mara ngachitwa tepu tai nepisachitwa tepu
0: ndimumwenedi baba Dick kwenako tenteni
3: ine napeka takhuta na thangwe mabvunziro mwana mamuna aje akhonda mwanankazi yachi
0: munatekera vesi ya nyumepepo radio Msambiki ndikuona kuti magesi athu muno mushuda radio ali mwadini mwayakankhabe mbwenye tinakwanisa kupasirana pyathu tendeni mbuya Dick
3: mwana mamuna ule ayipa mtima
0: adepa mtima mbani
3: mwana mamuna wakutoma wakubalwa
0: wankulu
3: kuti wepo sifunabodza khala pano mkhomboza khala pano nkhakuonana machimwanankazi na wang'ono wachula tina kumangira nyumba mukhale pano agora como já a mano ele assembla e mano mamuno ele o angono acho ele tem que lá muga ele não se mano a casa acho quando quando nasce continuando embora o tinha mengato manconda mas tinha menga assembla na forte de assiste ele vai nunca pano então e a cananzero a na nizera o ele andou não mano a casa anga assembla da boda bunzo na mbalanga da mangira nyumba bwerani die shish tenkwe ta kamfizari atuma kwenda kede mwana mamuna uli
1: mashi anenda kamfizari tani pepe pana tangu iye angafuna mai usho indika nkakamizi kweku panangu kuna za anazikamenyana kweku iye nda kupanga kali kunditwele ya pondu tangu yanchi pepe pana zikaoneka madziu panga zikaoneka madziu pepe ando funa menyana bali ya kweku panga menyana kweku ando hangatani iye kadaunga kali kuti buka pa, mpaka leru mpaka sogolo kutepa bukira leru mpaka sogolo ubali watani wamala tangu zuku nivera tai anga menyana kweku anto na mpango ukaindira nchi
0: kukono iwe mundu sapitu
1: wendira nchi kweku
3: mkwana tu ninga kulekirilana
1: mbuya udiki alipo alipo anto nangu nkafu na zuwa pia kulekirilana tai
2: dipende
3: nzelezo
1: mchini anto daunefti nchinu mtu nangu enda kapi Pemba kulekerewa kutinsanga pide chitene pide. Pika lipinu ya kudodomeka. Ndiku funo ndilekere. Anangu ngapu na kujua kutulekere.
2: Mali
1: kwa
2: ubali.
1: Alipo na ngapu na.
2: Akakonde ya kulekerewa.
3: Mwana mseka vizali mwana mwana sewa. Mwana
2: atendere ndiye. Ndiye wangulu akakonda. Mwana mseka
3: vizali
2: mwana. Akakonde ya wangulu ule. Mbabweli vyacha. Anatendere una hii mwana ushu.
0: Anatendere una mwana.
2: Hii ya konda. Majikulu haenda kamfunza.
3: Mbali ato semba. Funa
0: Kodi kodi akulumwe tendene mtikaona hapa. Aya akulu ndimwe. Mwati chiripo chide chinga nganga mpala. Kodi hapa chiripo hapa tai?
2: Hapa ne chiripo tai sei wankuru ndi maruku.
3: Kwa mamu.
0: Mbuya sheni ndipyo?
3: Baada kutoa maule ngabe nzeru.
2: Hapa ngabe nzeru tai.
3: Pugwe.
1: Ndinonga kundi kuna ku chiripo chiripo mbwenyi mbali wankuru ushu. Akanya pinshati. Iye pika mulemera muntima mwachi.
0: Ah.
1: Pembe mbali achi kuti ndichitire nimbu chinyumba pano hapa tetu ere ndikata ngubanje chimwe kutepa. Iye pitirato nchirene kuti andazika upata lero. Nje zinchi mpisa sasakana. Machikalirano pa ubali nangu. Tisasakana sasa.
0: Kufika kuti mkuru acha kasakatangwe.
1: Akasakatangwe pepo.
0: Ai,
1: tambati azika ipatirato pepo. Ndikakusaka ene kale na kale lero funa ndikupatireto.
0: Yeah.
1: Iye pijua kuti ningampanga usika kaa kunyumba kwanga na konde hii. Usika kaa kunyumba kwanga, usika kaneni kunyumba kwanga na nkazango. Apijua kuti ningampanga tepa na konda. Kwa mwia konde nita, ubali jao na maliratu liru. Chia kuipa, chia didi, leka kundisaka, ta, liru nenda kansaka, nenda kansaki lanchi wono.
2: Si ndudidi.
1: Iye konda kali.
2: Ndudidi no, nepea kuipa tae.
1: Iye.
2: Ndudidi noyo.
1: Manu yu wangu.
0: Mbuya sheni.
1: Manu yu wangu walonga, pika chia didi. Chakuipa leka kunisaka vita changu zuku ni vera tai.
0: Kodi Malena, Malena, Malena. Imu usta uwa kupokanya. Tangwa chinjanji.
1: Iya kundakari.
0: Kodi hapa musaka supade emwe tai hapa tai.
2: Ngazi supade pintu tai. Ini ndi kupipuwa kanya tangu hii mamparu ule. Wa mamma chongkulu ule. Ndi maluku. Mbae ndi basi ya ndi katani. Arifikire. Akatamanga kono manu kuwata supade kuna za supade. Nabugaya njimbatamanga. Ngabi tai ya kau. Ngabi fune tai. Ana... Kiri jina disidiri anabwelela. Majana funza nkamweni mbatani, mbafika panyumba.
0: Kwa diye nkamweni angafa kutipa nyumba pali panantonga?
2: Iye mkamweni.
0: Kudi nkamweni unu anamwerani?
2: Iye nkamweni na jimana kuivambu yintonga inamalila kweku.
0: Ei! Maelena? Bada nyato ni pananyato.
1: Inaveka.
3: Inaveka.
1: Chikalirano. Ndiya nafunafikisa mafala.
0: Maindikano.
3: Mpamusha na bangira nyumba mwana kazi yachu. Ndiya tuma kuende keni kwekuli kabizari kuti. Manu. Mwana kazi yachu. Au nambo shamwari yachi. Maji dia shishi akubwela maji nabwela kunu. Nkamwene nkabudzuru kuna problema na so.
1: Akulola
3: problema zao zikai manganya mbuzibizi.
1: Mbuya mbuya dike pinonge mkulonga kwenye piano. Imu sajua kutimiti salonga. Imu kakupe ziwa bepi misanganino. Misanganino imu kakupe ziwa imu ndi mwantumba kari.
0: Akulakari.
1: Imu ndi mwakari imu sajua Mistangani. Miti salonga.
0: Miti salonga. Nyerere salonga.
1: Isalonga zinsa.
2: Ande.
0: Minyama pensa ni salonga.
1: Iyo unaona kuti ndikuita chibisu chikumukumu pana hapa mbwenye chikalirana apiva pensa ni
2: pelashita. Iya kachita kapironga chita shimanu ya
3: nipiki ya
2: kronda ubali na hile ndipa timamuna nditenderini na mbalanga wankulu wangono uyu. Ndipubule mapontu kuna iye. akapitendero kaoka ile basi ndi problem apo ndi
1: kuna inga nyumba pano pa nyumba pana kama mamu na nkazi pia nkwartu mwapse zikabuka kunja vantu mbalo kapena pia buka tani nyumba omu atapigusa mbana nditangune kuti miti salonga yeye munanga kuti funa ndi tichibisubisu mwenye miti nenda ndio nafuna kulonga anu ansemba pidziwa
2: majimbale kubisirwa
1: nungaye nzatu nunga nkazi uya sapunika kalipyache iye nambali yacho ngono anabirana na iyo tangushu wankulu ya taika pyache nkhabi nzeza kumanga muzitani
2: mbaya fikiri
1: basi uye nzeza kumudola basi
3: anatama
0: kufikira kodi akurumwe teneni teneni hapa kodi iye ushu mayushu anga kunda kwenda mangwana kuli mangwana ndiko ngambo ya sheni tai adongo kutenenda ndimwe tai mbaindi kodi anga kunda kwenda anga kunda kwenda mayuyu kodi mangwana kudzabuka makaka mawawe kabe kumfikira pontu tai
1: iya khonda kali inkulule akhonda iye kuti chensecha kuipa patsambe sibwera tep
0: abwera wa
1: kali mbatambe
0: pano tsambe
1: yidi necha kuipa napidzwe kenyu nambali ya
0: komunu nkhabiretu leka
1: pona vitali
0: napano pene leka ponda vitana thangwa chikuti
1: malunga khana nthonga zako zanji unapidzwe ndiyo nambali ya kwangonda ndasirira ukulu uno wangonu nambali ya kwangona akupira anakhulupira iwe
0: ya
2: iye mbasi pepe pensani pili mbasi
3: mbafudzi
2: pepe
3: baendi
0: bas dikirani pangono dikirani kono kuti Maelena karume kutome buka karume. Akurume, tukumenyana mitontu. Penman, tukumenyana, akumenyana misora muna kulumuno. Ntokozi yatu. Muna menyana ntokozi wa 85, 50, 11, 314. 85, 82. Penman, 82, penafuna kulonga. 82, 50, 11, 314. Matifunumene ndena wanga. 82, 50, 11, 314. Muna kwa nisa tu kumenya ntokozi mbatsaka kudzwa kuti ndetani anashitatani anenda pero nkhabe titendeze mune ndo kutoma ndife nkhonda radio msambiki imwe ndi mwani mulipo njiri kho alo mwatifikira zina ndi mwani Zinano ndi mwani?
4: Ini zinango mzono vasa portari, ndi kongira dorongoza mzono kukoni.
0: Baba, sina portari?
4: Sina portari, sisi.
0: Mwa dokira tani? Mwa dokira tani?
4: Kiri madizi ya muna kuru, kiri madizi, madizi mapungu.
0: Basi, nsero mwesera serush.
4: Peseta di vesera, si. Pana nda fanbrigi nzero depo, nkongira kuti. Endao, iye mamuna kuru nzati kwenye mpare, nkupangiza kuti iye nezergaje, Endao nzero zati zira zipati maliki.
0: Zachepa.
4: Zipati minji. Prikili nga maengaki universati aoni hati panyi babaji na akazaji. Anavirana atai kakaranseni. Kedidi mnisekile mbumbuto. Nikalibianga.
0: Andi.
4: Nipocha kuida mtahiri zinaonerana. Endao hii kumangatebala zipi satai. Leo kumanika mpale hati rambo kuna hii. Apikafrika matamaka hapa kurendu na hii mpale hati ule. Mbale hati ule. Ngetempa kana kuna mkuru kule. Haindika mbuzi mkuru. Mano nezverdade mukuti konda dife.
0: Chinchino. Chinchino. Chinchino.
4: Kuchika nini? Ndao hii anga konda basi enda kwa mfumu.
0: Anaenda kasuma.
4: Anaenda kasuma si.
0: Kodi mfumu nserono anotongadi?
4: Mfumu nseru.
0: Mfumu
4: anotonga dividi yangi dividi kuongera kuti iye nezverdade ni kazi. Alonga kuti ni ghafla likali patandu vano apitia una chilango pepe. Isha kenye mbuti ndi kalipa na deka. Ya kuita nchati. Andao njaki nwani rana. Azie tisa ye dana. Ika ya chembele pera pe.
0: Kapu chino pere papa kusaka kudziwa tu. Mwanamamu na mwanakazi. Anenda kwenaka panga. Kwenaka mpanga iye. Penu kwenaka ntsikitiza kutinsiku ya sabudu. Pano panabwera anyamuna. Ambu ya tunu pano penu kama.
4: Iya anenda. Anenda na iye mwana chula anenda.
0: Mwana chula anenda.
4: Kone nchina chula nkumu. Kakuta kudziwa wananjero nkabe. Agora, andamona kwa nchimacho mba nyoka. Anabuka bepare, ndao, andapionati ya nyesha mbapuka matakasara bepare kwa mfumu.
0: Anapifudza biyachi? Pana mwene kwa mfumu?
4: Ate kufako ni kazimba nonga, ate kufa njimu mbae, ate kukuru kwa kipipaya na tawa njie. Basta, biome jabu.
0: Basi, itakuta baba sinaportare, kubulukia kupi?
4: Gorongoza mzongoni.
0: Gorongoza. Basta, itakuta mwana kuhu. Takuta ndife. Vira va munavesera mwanako.
4: Ande ande.
0: Takuti. Ushano dzizima pindi makuma 3 no manomwe. Oi todo shafika hunangu mwendo alomulepo. Muri pointi chokukufana dzinano ndi bwani?
4: Kari mukuronga na Pastor Felizardo kuno Nyamatanda mitshira tsango.
0: Pastor Felizardo.
4: Ande kuno mitshira tsango Nyamatanda.
0: Pastore. Mwari kira tani so pastore.
4: Mama ndi mvombo ya kebe na dosha ndimo.
0: Yo. Takutef.
4: Takuta mvya kebe.
0: Basi tendeni. Pepa mura, mamuna nkulu. Akusaka kudziwa kunemwe pastore. Kuti anenda peno khaba.
4: Chibandira tirongete pa chibandira.
0: Aha. Gwanda ninjira.
4: Aha. Akondi kumutoerera usiri wacho. Akondi kurungo ibamu. Ikuru ndi chiru.
0: I.
4: Mbaende iye ngono wake wa mamunayo mbaende ngono wake wa mamunayo.
0: Ah.
4: Nyamaingai kodi kakadacha aende. Kuti manwa yaya kure ya kani. Aona nangu na mpare ya gora. Mstabudu. Kukubera ambi ya ntunzi. Mstafunia umusikembo vare. Mdani nemu mkuru. Mdoni trikwe kure.
0: Mhm.
4: Akari minga zuzi amigiri njeru za variati akafuna ana mgulisa kuri kujiti.
0: Aha.
4: Amone kuti njeru zina ye mkakare o mkabe. Anamona kuti njeru zina ye mkakare za konda basi.
0: Anafuza biyachi?
4: Kizu cha figa.
0: Mm.
4: Agora, kikuti antoere ushiru ote. Kurike mangwana wenye manangazi. Kodi jafa mwono wacho ana ye piparu ure.
0: Mwono wacho?
4: Ana jamponyora mangwana.
0: Aha.
4: Ana mponyora mangwana utuwa. Mwandi berere mwandi zizari. Mwakasembo lepari mwandi zizari wajia mwono wacho na iwe. Nikiti ana jami nyeri zirafu zikari ya karevi.
0: Basi
4: tako. Mwona agora akantoere nzeru zake za muendere kambuze. Akonda kutia iye mwana ole kutendari nyati mkenye mainda ni mwana achisha. Apako anajami jambu njimu.
0: Basi tutakuta mwana kuru. Gwena nukutari na motu.
4: Takuta baba. Mzeru seti mzezi na wanga maizi. Paisheni. Mzeru zezi ngabe. Apantuele usiru ulira.
0: Ah, sheni kuru ngambu.
1: Mulungu mbakuze kutuwa pastori.
5: Ay pastori vangeri mbiye ndi kusagolo.
0: Alo mulipo. Arumunipo. Baso aguanta kodzi wa 8250 afika unangu mwenetu. Arumunipo.
4: Ekelo munungu anu.
0: Munungu akutipedza baba.
4: Mzimu kwa nanda pale pa kembo?
0: Ngabe.
4: Jozo goto da kurankumba tezire.
0: Mamunankuru.
4: Ande.
0: Ah, waipisa. Anthoseni na vese radu msambiki zirati kutumbuya kembo guliwa nkumba goto.
4: Waaaaa.
0: Mumuna mga kutuwana kukulia ni motoro za davi mbwenye ntututu. Kapia masu dae.
4: Tepo tulukomiru mkwa kambo tutaganya ilu pungu mbuya.
0: Basi takuta mwana kuru zinano njibani.
4: Johani Smart Dancer.
0: Baba Dancer tindini zinane. Pepa na shitatana mwana kuru.

0: Kanyakufa Radio Msambiki tinachita makani na mbozi tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano kwa district ya Khaya chisa chino cha Dafi chinyakwasa katupa ta. Toma kuti panga kode zinakundwani.
1: Sinanga ni Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pansendo nyakwasa katuku Bairu Dafi.
0: Kodi toma kuti panga. Basi nachitio makamaka pano kwa district ya Khaya chino chisa cha Dafi. Nchangi nangi ne bakamaka.
1: Npano ndisa ndini mbozo pamalonda manegosio mafirama kugulisa nyama ndini kampuni shipontu nyakulima.
0: Oh, kulimambo?
1: Sisi.
0: Ah, anthu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima. Malonga kuti wanga habi na kuti pindi kudabuka mwadidi tai, chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukuona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndini mumweni, chaka chino, chaka kidamala, pindi pia seniratu maningi. Pinalonga chaka, anthu wazibu sa mwadidi. Problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi masi. Mulungu nia kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andu wazinja kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabivi antu kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sasa.
0: Hapo tingalunga tango basa na chiteo ya kumeza. Usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sipi zingi dahi. Basibase nisajita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza. Nyanze hapa paduzi hapa ya zambezi.
1: Sinso nambo maishi bongo gula ne. Efeshi inpano meza. Nagashitari pondu tempo. Ndawa tempo nisa kita pandeka gule. Pandibuisa gulisi. Efeshi ndikaligwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pia panango wa
1: nsa nsagula maimuntu mayi sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa kupenu panango alongongwa sagulamba gulisa mbwiu mbugulisa mbwa panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibweza gulisa mbwa mazona
0: Sensa ndundundu anjo nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana.
1: Sensa
0: kode safambambo pekulu kakamu ngabuka kweka gula mbukulisambu mbonambu kubiri mbukupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mbakuntawa ne. Janero ate shunyu sibizingi tae. So shulio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa panu penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinangu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazinji ndipanu pakaya sonda mango lendo vyashi bozi. Mwenda kalisirambu gorongoza mashumafira mango kwa akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono iyo ni ngatraka panu pa district ya Khaya.
1: Mwendimashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi ni ya dinyeri lipombo sakana lukru ya singwenda prosentu. Ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyirwa kuire ya basi mbikalipo sombo funga malukru mbo imezi mbo ya kusoa ngabi kana dinyiro
0: na kubiri ineu kakwaniso usachita mpintu panyomba mangambu nyomba usachita na yonchi kubiri yaku yu ningatrapi
1: ya inbani ngasaka ndasati manga na yonyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzisu nangu minipezamu famijanga
0: panu panayo ni pamuzi pako
1: panu ni pamuzi padanisi ya pewanga. Nchipa muzipanga tae.
0: Nukona maa ya omba mandi ndi nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nina chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizuno ronka kutikulima kudabuka mwadidi tae. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwiri pansisubozi. Yeni chenichibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono miendamu kumunda. Endamu pansisunu ndu kupeseka na kumunda na pire mpina kitieni ne. Pari ya kumunda kuli. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profitari mbufuya. Na pepe na fuyefi piri tambe pisa tipeza mwusizu nangu.
0: Tukukuona hapa chenizunu kumenya. Kumenya sujimera pidina ra.
1: Pidina. Kalini, anto kajimera pidina. Pidina. Kajimera mabuloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njeru nja kupisa. Pidina, jani, pepi mbiwisi.
0: Pia zati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina, zisunu pina mingiwa hapa, ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike, jani, mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa, unga pisa hapa, nkabi
1: anapya so bya kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salivar tempo
0: pondo pakupisana api ufuna sakamiti tani
1: pakupisana api ni difisi tangu ndinyeri pondo ndawala na gulisa kugoa le tangu ndinegosyo ebrosa koza gula
0: mulungu mbachita cholo vumba mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita madzi nkabi panango kugwa fufu
1: mulungu anga vumba Bogumanika uzipimbira mwabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika ambapimbira mwabomo mauzo apaka modidi sakala modidi ngabe idika chintu chibosi tangu nyumba ndikuzulu
0: pano musampichira mwekenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje
1: mwanzizi nango gumanika ngaba sarasa itamuteka mwanzizi nango saitambo gula
0: shamwale unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zakulamuka dzo bachita basa ninga ii ramuka menda kagulisa pintu menda kasaka malonda twera sasangira muzi Unapanga nzeru zanji.
1: Mbakalembo na nzeru za lidi. Za kunyezi rapia kusogolo. Taunenzi zonseni. Hale anati koya hale. Anakala ipa nzeru zonseni prakuti koya rai. Mwanzi zuna wafungamu dinyiri zeti. Zue mbonda chintu ninji na funa kundipeza mkwa ini ndekeni. Iveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Iyo sabizo kutundu utwakambu penseni. Kuna apale kuti siku zino basene. Asinyerezera kwa chamba habichita basi nangu kamala kwa chamba mbeida katusantu basi miseo kwa pokosera mitokozi pita nyumba zandu jama siku kwa maa kwa chamba asakalantu kukala ngangalamu habisisi kode unapanga njimbo anfaniu bakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu
1: panzizu nangu antu asinja kugumu mwa chamba muna tangu muna sinzikirao mudu nangu jisungu songa ambienti ne tipu di ambienti endangu Pra nzeru na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja, ne? Mwashi pangunu pangunu, anachinja mbo. Mba nyezira mpintu pedi, divesh kwenye katusandu mba kwa tira mpintu piyao. Mbando imundo jitabugira mbu jintu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nika pita munda kwenda kalima ngabi buluka. Sa kwa tanzizu kuru, munda kangu kuru wa saumala. Kode, jimamwene kutepepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu wa safumaliri para basache. Anango zafumaliri pa chita basa yoku iba ni. Ninga nango songa zafumaliri pra ndilimi mundanga. Mwenye upeza famiji haji na iye. Iveji fumaliri mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbwenda fakutipa nango chamba chukuchita mwadidi. Mbwenda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipu nunga chita bora mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kutisa pasambamfe mwenda kalima. Mbwenda fakuti iyo chukuchita mwadidi mbwlesera. Ngetani mbwenda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dai, tambeni nga kujilesira mbo. Taka ndi vintu yakuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu yakuipa majango kumana nake na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakuva kubulikira pano pachisa cha dafi. Tikuchita na twaka mboze la kumanifu pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kare. Kuonga mabloku kubulikira chisa chino. Makane alikuchitefi na tangwa tsaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza za nkupa ngona ta
1: nongando longa kane alea ngona tempo ne tangu pra mapeshka dore sipi zingi ta mbabweza gulisa okene kazi ngeza ita gulisa ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo veji mbandi mezi tempo nende nabweza gula mienda kagulisa
0: Kode mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitike kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zika funo embo kutuwa inipano lika funo kutipichitike ipi ipi ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni lika funambo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshi tilonga kutari nzizushu maronda kufamba, nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu kubiri ya kuiri nga buru kafe. Yasa ngapedili ndi pararikweni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezira mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchita, njanje. Panu patistritu.
1: Kazi njikeni ndi sapinyere zira. Ninga pikajiteni ndi pepi ngono nene guswange ya nyama. Kutinde ndi kakwati pekuni, ninga bwela kuni ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini, ndi kwa chiti pezana. Mbani ngeda kagula kule, ni babuye mba ni gulambu, mbini asirambu, mbambi ni buka. Mbini konda pararifu mirkado, wana kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala na upangamba kuna anangu wa traka zizuno, anagumanika mbuti za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakala nga ifandi fishovi, mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifanu majovi ndifa na nyeri surambu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezangu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa nsiku zino anangu akulima masamba na kuti posu idabuka tayari nenda ngowa kubusa matimati akulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndikubijida nthangu ndaenda kalima ngowa mashintunda nepi ukwanisika madendefi kugowa kuti ayikhambo mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangwe mumbu
1: zinange mumbu ndini João Manuel Cando
0: tacheza na João Cando kubulikira pa distrito ino ya Kaya chisa cha Dafe anyakuva radi Mosambiki pa makamera kwa tefe pansiko ya lero kubulikira pano pa distrito ya Kaya.

0: Mwen pastor sa invadi.
1: Fiji,
0: mwen pastor. Ana fala mwen didi.
2: Ya
0: tema. Ya tema, se pastor mwen jwa tema. Imagine, ini pa no mbutu na fune pa no fune kati zwele wa igreja.
2: O
0: kwa dinheiro. Ngabi, no kwa pa dinheiro. Dinheiro sen na igreja no kwa mbari.
3: Ku ya leri ndimu jamu na funa mumba, ni mulembe rishi. Ya buka ni 5 mili leri, si? Tafuna tiwo ni mabata, tafuna patula na dinyeri, mapipa, tayi?
0: Mwona!
3: Aha! Panu mbiti mwazaneni leri, tinaona na nchingasi? Ndimi. Aha! Aha! Okay.
0: Mwazima inyatwa?
2: Bye.
0: Hey, kila shakule bukeshu huku?
2: Ande.
0: Nende kupira mwadi dini.
2: Tanguanjibona.
0: Basa taitoma dimu, isi basa taitoma.
2: Taitoma, ye.
0: Ndukuna pashura gana mata. Basi na hindi usufe kuna imu.
2: Kuna hini,
0: ya? Wow. Angara bada pashori, nishati fe.
2: Kuna hini?
0: Kala matefe, semu, mazumafate kamatu fe.
2: Imu kalmasu, mkalangana kata.
0: Nishati bali kutifungwa ni langani mwalidi.
2: Wow, bai.
0: Kona kutinada, pashori nitimachi ulipachala na imu.
2: Anachala na imu.
0: Nitimachi mwenyeshu, ulipachala.
2: Nukona
0: kutima, ji, ji, ji.
2: Nika iye, ndipa, anamai pashora. Nafuna ponte hini, wani?
0: Non se, soko kwa njima penu, ne?
2: Difirma, gresa.
0: Ma njiku pina tepu, nipa.
2: Wow.
0: Basi, njikuena kunyumba.
2: Tape.
0: Njikuena kunyumba.
2: Tafikene.
0: Mwepa, he. Si, njikuena, si nate, pastora njimu. Angana mata, disu, ngiru, angana mainyata. Anakona kwanga pastora, anabasa, pangono, pastora, anabasa. Hini mune plangana.
3: Odini, odini, odini.
4: Pugare, pugare.
3: Aha.
2: Boa tarde. Sim.
3: Boa tarde, irmã.
2: Sim.
3: Mano, que tira uma didi penombo, imwe?
2: Kunyumba,
3: ko? Ah, kunyumba kwa didi kwene.
2: Ande, pastor.
3: Wa, ini pano komu ndinama dependencia anga.
2: Ande, pastor.
3: Wa, ini peka nga kutimunti mamu anga podi pida kareni ndini, pastor.
2: Inde.
3: Wa, mata nga karankauna, huna meza, rai?
2: Huna meza.
3: Ah, mga funa pula, siku funa kwako.
2: Inde, pastor.
3: Tepa ini nama dependensi anga kule.
2: Inde.
3: Ndikafuna kutimu nkabi mamu natai.
2: Ehe.
3: Inemu ndikafuna ndurongi na imwe.
2: Ndimu mwende.
3: Tira kutinta. Nakuikani ndispensa nyumba zanga zama dependensi ya komboyo kule.
2: Suobozo.
3: Aha. Ini nasaka dinyero.
2: Ehe.
3: Mindita nini.
2: Mundi.
3: Mindi kupasani.
2: Ande.
3: Para maipastora kule angawone. Awone kaninga kutini pano nditani. Muli kunipasa dinyero ndimwe. Mapive ndi kupasa imu. Mapive rai.
2: Wa.
3: Ife mabasatu inga mapastori. Basa tunja kupeza.
2: Ndimu mwene pastori.
3: Mwone mwene munga ndifune ini.
2: Ndi.
3: Imo muna ndipeza.
2: Ndi pastori.
3: Ina mdina kupeza nimbu.
2: Ndi pastori.
3: Mwona rai.
2: Kukoma pastori.
3: Aha.
2: So shi. Nga ndiva mai pastora.
3: Wa pepe nga bipendu. Mai pastora analijama. Ama atendeu kana limiti mau ilipansi.
2: Ndi
3: pastori. Ine nisane sana na uyu mai pastora.
2: Ndi.
3: Tangu mai wanga yu. Nga kumfuna. Mwona mai wanga na mbulusa pa nyumba pa.
2: Ndi.
3: Haenda kwa mwana wankazi.
2: Nga
3: kala nga wana. Nga bikumfuna. Ndi. Ndika susira na jiu. Pankazanga mewanga ngabi kumfuna
2: ndimo mwene
3: so anafune keni bati shavi na ngiri ngiri ngiri cha
2: sha
3: wa ndamon tingi zwada kubala mbani
2: mimi ngini mama ndinaenda kwa kwa mama yako ndakaona
3: ah he
2: ndinaenda kaona
3: patani patani umidia wish kuta munasiramu kinyentwa ha aha okay tinaona na
0: ndi pastor ya tepa ja kunja kwacha tepa chini kuona hapa dunia mabwebwa mamiloji mashano. Ano kwa dinheiro mesmo hapa njipa. Tepa dinheiro mesmo hapa hapa njipa. Funa kwa dinheiro neo hini, kita negosu anga. Angazike funa wene na indipanga. Cha. Kwa dimenyatwa.
2: Kuno, kuno.
0: Tukona kutulero, ni dimingu lero.
2: Lero dimingu?
0: Hale ni dimingu, singi.
2: Tendeni gresh?
0: Nada.
2: Ha.
0: Kwa mu disedu maniki depanta, besera tepa disedu.
2: Ha.
0: Imu tepa shamo, tuwa bambu preparari, itani.
2: Ha.
0: Munga ma preparari, gebede.
2: Ante.
0: Nagu cherari ntukoso, peti na kwenye sonami, tukosa kule kubife.
2: Kwa greja.
0: Greja.
2: Opa.
0: Machimilizato kwa kuna maipastola, la. Kumu kunja ungaide panu, majibesa kwa kuna kuna maipundisi.
2: Ha.
0: Kuna kaona. Imba kama itapinifinangu pana hapa. Kwa nakuona kwa kudipa.
2: Ndokuona
0: mkaa. Mpende, nende fukuku mbangu funa kwa stuli sezo nsini. Pashori njizuna mbukapu. Nana, pashori marika nonye mbitipo nati. Asana mwana, mwana, mwana, mazimaya gresha. Mbano mwana, nana, mwana kafuza. Dar sesa. Dar sesa.
5: Rugare.
0: Rugare.
5: Amen.
0: Rugare.
5: Amen, papa, amen. Pitani.
0: Ora, papa, papa, raka, naraba, sheke, terene.
5: Amen, amen.
0: Mandu
5: kutambira pastor, pano kutia mwere pano baba. Muti tambira, muti pasenzero, pai.
1: mutipasi kuti kumurira makanyi atu pai kuti tironge murimo mafara mwari. Haleluya.
6: Tironge hola kandaraba. Hey, amen. Hey, my pastora.
1: Amen.
6: Anzima mungoli pata.
1: Lugare, amen, amen.
6: Mungoli pata. Basa mungoli kwenye soko mandi mumeni.
1: Amen.
6: Nile matia ni hapa mezu, nzima mungoli pata, mezu mungoli pata. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.
1: Amen, amen, papa, amen. Ngirozi.
6: Hallelujah.
1: Ngirozi, hey. Hey, ngirozi, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
6: la,
1: la, la, la, la, la, la, la, la, la,
6: Mapuiga ntima. My pastora. Kumanukulira. Pano hapa mnifunza nzima Mungu mezo ndikuya. My pastora. Tikalekana mara leo ndimiku Mungu ngereshe mule. Tikali mezo mafatu kwetu oni pikuti kapindi kuti ngabi pesa ngereshe tai.
1: Amen papa.
6: Eh mukafike mule ali mwe munoona mwekere kusoko kwa ndima.
1: Amen papa.
6: Pastora bukapo dai. Pastora bukapo?
1: Pastori.
6: Eh.
1: Alipo.
6: Alipo dai?
1: Amen.
6: Ya. Tapo. If you want to come to my yard, you can see the church.
1: Amen.
6: See, I knew that's too bad. I'm going to move on. Munzi wana fi. My yard,
2: what?
6: Oh, what a fun as you have with
2: the
6: grace. You have with the
2: grace.
6: See, Tema Tina Gresha, Tina Figa Gresha,
2: Tina Mate,
6: Tina Mate, get him. He's some of my friends on Geneva's. You know, can you call him Baremba?
2: And
6: you can you call him Chuma?
2: And
6: Ash Pashora Pano, Pashora Funis, Funis Pano Funis,
2: Alipo,
6: right? Ah, Tapotini,
2: Tendin.
4: Rugare.
5: Amen.
4: Uya ni monse dinamate mari. Uya ni monse dinamate mari. Rugare.
5: Amen. Mwari ngakudzwe.
4: Haleluya. Haleluya.
5: Tangwe mulungu wanga kwanisa kundifuya menifikira panzidzi ndinganaona medu akapembera na abali anga. Amen.
4: Hallelujah.
2: Graças a Deus.
5: Pakutoma nina kuza mulungu wanga.
2: Amen.
5: Adakwanisa kundifuya menifikira ntsiku ndinganaya lero ya chitatu.
2: Amen.
5: Ndikuzambo nsena atsogoleri anga anandina matira na masiku na masikati. Amen.
4: Hallelujah.
5: Graças a Deus.
4: Ai, vangeri, mona tá? Mona igreja kulamuka ngabe.
2: Ikulamuka.
4: Ikulamuka. Ini nikagona nikalota, lota ndi mbala mzikunimburukira, zinakunipa mapapido, ngero ngokweza mangangayo zikunipamira. Mona pikafunike.
6: Na pasho sale mutabizwa pano ndi azire. Moto moto suku munyo parama mansola,
4: right? Wa jamburuka
5: jawe. Amen. Ningana ini masiku abelyanga, ndagona mindiroteswa. Mutungaenda kugereza ndokaimbe nyimbo ishi.
4: Haleluya.
5: Ini abelyanga, ndi nyimbo da roteswa. Na ine nisafuna kutindi cheule pangone
4: mungu. Ni njimu ipine cheule andi maipa istora.
5: Anefa.

0: Anyakufa rati Msambiki tunachita makani na mboze tswako kuti asachitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinyakwa sakatukwa ta toma kutipanga kude sina kundwani
1: sinanga ndi Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pansendo nyakwa sakatukwa bairu Dafi
0: kude toma kutipanga basi nachitia makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi enchange nangine bakamaka
1: enpano ndisa ndine mbozo pamalonda manegosio mavira mawa kukulisa nyama I ndine kampuni chipontu nyakulima
0: oh kulimambo
1: sese
0: ah anthu azinja kudongonya thangu ya kulima malonga kuti wanga habe na kuti pindi pida buka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwenge ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndinde mumweni chaka chino chaka kidamala pindi pya senirato maningi pinalonga chaka anthu azibusa mwadidi a problema. Imuropi tambia koneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa Nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa Nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinja kutamangira ambu umwemu Nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya anto kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tangu basa na cheteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano, meza sipi zingi dahi, basi nisajita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi.
1: Sinso nambo, maishu bongo gula ni, nifeshi inpano meza, nagashitari pondu tempo, ndao tempo nisa, kita pandeka gule, parandibuisa gulisi, nifeshi ndikaliwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula mai mwindu mai sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa pen panango alongomba sagulamba gulisa mbuyu mbugulisa mbu panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibweza gulisa mbu mazona sense
0: ndu ntundu anji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: ah nsomba na makakana
1: sense
0: kode Safambambo pekuluka kama unga buka kweka gula mbukulisambu mbaonambu kubiri mbuka kupezi.
1: Saendira pontu mesh. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mbakuntawa ne. Janero ate shunyu sipisingi tae. So shulio prate Desembro safamba mwadidi ate mbaonambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinangu kwenda kagulisa nyamazaku za mazi.
1: Kazinji ndipano pakaya. Sonda mango lendo vya shibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango weku akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono iyo ni ngatraka pano pa distritu ya Kaya.
1: Mwintumashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyeri lipombo. Sakana lukru ya singwenda prosentu. Ndi maningi. Kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalipo. So mbufunga malukru. Mbwenye mezi mbu ya kusua ngabi kana dinyiru.
0: Na kubiri ineu kakwaniso. Usajita mpintu panyomba, mangambu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Yonu nga trap.
1: Ja, inbani nga saka ndasati mangana ya nyumba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Mwansisu nangu minipezamu familia anga.
0: Panu panayoni pamuzi pako?
1: Panu ndipamuzi pa danisi ya peo anga. Nitipamuzi panga tae.
0: Kuona maya omba mandi ndi nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basani na chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unaronka kutekulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za mazi. Kwa di usapezeka nangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapezeka mbo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tomaprare pangono tangu pintu piwidi pa nzizi ubozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tomasia mafiramao pangono. Miendambu kumunda. Endambu pansizunu ndu kupeseka na kumunda. Na pire mpina kitieni, ne? Pati ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye, tambe kuna antumbu, ne? Sa profetari mbu fuya. Na pepe na fuya fipiri, tambe pisa dipeza mpansizunu nangu.
0: Tukukuona hapa chizunu kumenya, sikimera pidina, ne?
1: Pidina. Kalini, anto kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Sikimera mabuloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kare, ta?
1: Njeru nja kupisa. Pidina jani pepe mbuisi.
0: Piazati kwa pa moto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuwa ndi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jandi mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: Anapya. So bja kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salivar tempo.
0: Pondo pakupisana api funa saka miti tani.
1: Pakupisana api ni difisi. Tangundi dinyeru pondo ndawala na kugulisa kugwali tangundi negosyo. Ebrosa kwa za gula.
0: Munu kumba chita cholo vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufuali mbapita mazi. Nkabi panango kugwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Nda bogumanika uzipimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi hidika chintu bozi, kangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musambichita mwikenene, nkabi kwenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu, kumanika nkaba sara saitambu teka, mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu atuaka kute nkabi nyere zera nzeru ningazako. Zekulamuka zo, bachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaridi, za kunye zira pia kusogolo. Taune nzizu nseni, hali anati koya hali, anakala ipa nzizu nseni para kutikoya rai. Mwanzizu nansi funa mdi nyirizeti, zue mbonda chintu ninji na funa kunipezamu kwa ini ndekeni. Niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Yusabizo kutundu tukambu penseni kuna apale kuti siku zino basene asingerizera kwea chamba. Habi chita basene angu kamala kwea chamba mbeida katusandu basi miseu. Wapokosera mitokozi, pita nyumba zandu jama siku kwa kwea chamba. Asakalandu kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu, bakukondaleka chamba babanzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu andu wa zinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ni. Tipu di ambienti. Endangu. Pra nzezu na inbanu. Mbasake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nisa pra chinja ni. Mashupangunu pangunu anachinjambu. Banyezra mpintu pedi idivesh kwenye katufusandu mba kwa tira pintu piao. Mbandu imundo jitabugiramu jontu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngu anangu wakapatu. Asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba. Tangu kutinga ma kwa ya chamba. Nika pita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sakwata nzizu kuru munda kangu kuru wa saumala. Kwa de jimamwene kutepepiri sapasambamfu chamba?
1: Depende. Pana anangu wa safumaliri para basache. Anangu safumaliri pa kita basa yo kuiba ni. Ninga anangu songa safumali pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza famijaji na iye. Iveshi fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutupanangu chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tangu bipu nunga chita bumura mental vendi.
0: Ngabe, iu walonga kutisa pasambamfu ya kwenda kalima. Mbuda fakuti iu chukuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe, dai, tambeni nga kujilesera mbu. Tangu bintu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuipa majangu kumana na kwa na kumanga.
0: Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakuwa kubulikira pano bachisa cha dafi tukuchita natuaka mboze na kumanefi pano kuchita pidina njerwa, njerwa ndira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makane alikuchitefe natangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo iu pakuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbugulisambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwapa nisambu kuenda ambu kuenda kameza sangupangona ta.
1: Nonganda longa kane, ale ya ngona tempo, ne? Tangu pra mapeshka dore, sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole, nisa nda nyere zirambo, veji mbandi meze. Tempo nende nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mbianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kondine ya maronda. Nzeru zako zikafuno embo kutuwa, inipano likafuna kuti pichitiki ipi. Mbianji nanji.
1: Kwa zinjikeni kafunambo malonda ni akali mwanzizu nseni. Nfeshti longa kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangu wa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu biri yaku ili ngaburu kafe. Yasa wangapedili ndi pararikweni nfeshti ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezra mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kwa zinjikeni nisapinyere zira. Ninga pika jitia ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwati kwekuli ni ngabwela kuni ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini. Ndi kwa sikipi kitipe sana. Mbani ngeda kagula kulu ya nibabwe mba ni gulambu mbini asirambu mbambi ni buka. Mbini konda para rifi mirikadu. Kona kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala kuna ubangamba kuna anangu wa traka zizuno. Anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti. Tingakala ingaifandi fishovi mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndifa na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa Nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda ngoa kubusa matimati, kulima matimati tani. Kodi pepi ukubichitambo?
1: Pepi ndi kubichita ntangu ndaenda kalima ngoa. Mashintunda nipi ukwanisika. Madendefi kugwa kulta ikamba mamanga, matomati, masamba.
0: Abuka?
1: Abuluka.
0: Zinangu ya mumbu?
1: Zinangu ya mumbu ni João Manuel Kando.
0: Tacheza na João Kando kubulikida pa distritu ino ya Kaya, chisa cha Dafe, Anyakuva, Radi, Musambiku, pa makamela kwa Tefe, pansiko ya Lero kubulikida pano pa distritu ya Kaya.

0: kukere tina wana kuti tano kutunga mina musiku kana mahungu zuru nge masirino. Halo.
1: Halo.
0: Mshaka data mangwa nani hao. Zina ndiani we? Ndauwe, ndati zina?
1: Zina ndini wa zamu ya kucho.
0: Ndauwe?
1: Rami.
0: Raimundo?
1: Rami, si.
0: Remi? Baba Remi, muri kwapi?
1: Baba, nukwenda kwa Munyava Matope.
0: Munyava Matope, muri pamuzi zvino izvi?
1: Ndi pamuzi nguva chino.
0: Mm-hmm. Zvakanaka. Waro, munotambisani mahungu akadari, Baba Remi?
1: Inotambisa hama yangu pakuti munyana. Munika vanhu musave yarose. Manaika. Murume. Ona kuboka beta shani bwindo ya maneno ndio shani bali ni kongoza kama grand kama pikini mwanzo ndio ngatambe mwatibu wao chuo cha kamento wao ana macho kwa mungu ndio shani mungu.
0: Tinobonga zvikuru ane maningi Baba Remi, vada vechana naitiso kuvira kamunyawa mukati modroba Lobaira. Mahungu odimingo lino mpurukiri. 82 50 11 314. Indifoni tiri kushandisa panguva ino kuri kuda vechana nemwe mpurukiri.

0: Alô, mamãe Porquíria, alô.
1: Alô.
0: Zina.
1: Duba, Machante.
0: Luka Mashati.
1: Zona baba.
0: Zakanaka baba Luka Mashati kwa kadini hamamba musiku huno.
1: Dada hamamba kwa shoni. Nakacha sima kuta kutari. Yetu nzuri lo sinari kipichile paduka. Pukitia maito nramani kidani.
0: Nzakadi, nzakadi. Zakanaka. Munotambisani musiku wa kadari baba Lukas.
1: Ya, chukutanga zilotambi.
0: Tinabonga zvikuru baba Luka Woka Mashante saranyo shoni.
1: Tinabonga zvikuru mungu achitisoni mzezi pasipano pachika.
0: Zvakanaka zvakanaka takuzomurijira tikauwanepo.
1: Tinabonga basa pambe.
0: Panguva ino mburukire takuzokuimbaka Afromingo achiti chakaona disho moyo aukanganwe.

82 50 11 314. Alô, murukutizwa ngeyo zina atito tana mpurukira liwese. Kwenda nomudavi jano uno nemwe mpurukiri 052 5 mumwezve mpurukiri. Alo, mbwii.

0: 082-511-314. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Mangwanani, Zina?
1: Mangwanani, mangwanani, mshonana.
0: Iti swati zikuvata. Titikuwe jeho kudari.
1: Aini mamuzikuvata, mwezirubwa mchisenza.
0: Zina?
1: Mbwena Fernando Zeka Sharishpizire.
0: Baba Fernando Zeka, mwuru kwape?
1: Ili Gondola, provincia Manika, mchisunda kuna.
0: Ya. Zakadaka, mwuri pamuzi, Zina isu?
1: Ada ya kipamuzi, si.
0: Nge nyamasa amzi.
1: Kwa mwuri na wabasa kubaira.
0: Kuna mabasa haru kufamba hao.
1: Haru kuzika, haru kuzika.
0: Nge nyamasa msikenda kudansu, mkutia uto ntoleku.
1: Hei, tonora kwa nyanya.
0: Ya. Zakadu, unuzenda kontroyo uzovia no besa.
1: Ya, uzovia no besa, bra, ya, presidisi, ya.
0: Shakanaka Baba Fernando Zeka, mchangamiji wenda kani?
1: Umutanga jino tambisa o João Sacramento.
0: Tinobonga shukuru?
1: Ya, nasoteke ni kwa ripa ulako hapo nga tamu.
0: Ndidi mingu wa ndiseni zinarake?
1: Izatu, izatu. Uya, agwenda kamizora, Jose Francisco Nguadi kwa mwati shiruvu hapo na mwati nga tamu. Uya, matishamari, ese ura jomusambiko kubera nga tamu. Oya amigo wangu alikone kali buzi Francisco Hamamba na mtumai wakona zindaramu gadui nda atando kudayashindisu oya mtazi wangu kwa Marta Inoki Gilda Junti na Tarda Ndoya nda atando yese no anangu yese na pindi ofisi manayaka naka nda ikumbira waka ngoma mshamara
0: ungaita wapi mumbu wakona wea?
1: Mumbu wakona ungaita wale yao Kampare.
0: Kampare?
1: Sisi
0: Shaka nakatako eja kumutakira dakara kumbiri ko edu mabasa. Sarangyo shoni baba. Tabonga shukuru, sarangyo shoni. Takuti tidavijani nompurukiro gumisira. Mosiko zuru nga masireno. Mutampeke jamkano kudavijana na itisu kuno kuradio Msambiki emisoro provinciali yosofala. Ngondimi uchindao. Mushitambisa hama ukama shamwari pontopo na waziwa. Samsambe tino wira mundima ya mweni. Yongano inda na mbirikira kupindwa kwa shirongwa ichi. Nakara duzi na panguwa mbiri. Panguwe yo. Anasuvia matombo kutia sugari padare. Waza kufungisa muda vijano uno ndiani wa yazina.
1: Hapa mzuri ni sana Paulo Zakaria Sibanda.
0: Baba Paulo Sibanda, mruku wapi?
1: Hapa ngiri pamasamba.
0: Pamuzi. Muli pamuzi. Mchungamizi wenda kani Baba Sibanda?
1: Mchungamizi na kuna mama Regina Agustini, Amaya Hamadamu, Rebeka, Diolinda, João, Manangu, Regina Paulo. Na kusagamendo ahi tambaiza kanata.
0: Shakari, tinobonga zikura ni maningi Baba Paulo Kaa Sibanda ngokuti fonera kumaita mosiku huno. Saranyo shoni. Shakanaka, takufungisa mshakari kudata nanga muda vijano uno no kuda vijano kutaita na Baba Sibanda. Tichiti takuti tizwe kuimba kafadira pondopo na chimuka vachiti wantura moyo tombozana.

0: Kali mpurukiri mwaluta kuti titongwa mbe tataka kudavijana na mpurukiri ogu wakutunga mira mkati mshira mbashini chongano India na mbirikira mpa 82-50-11-314. Halo.
1: Nipo, nipo.
0: Zina.
1: Hapa mkubena Joan J. Manuel kuziri kampani nimba Joao Barban kuzitinu kabuzi Bairro Mandiri 2.
0: Shakanaka baba Joao Manuel. Matiwi gira nyimu siku huno?
1: Sakatotila mkura angu.
0: Katende.
1: Ehe. Mwana wabangu. Ano waka nyumba. Kula kila valendo.
0: Ano wakila valendo.
1: Basi, basi, basi. Ye nanata. Unangeta na wake muna. Tisa na wakila valendo.
2: I'm changing.
1: Naramba, naramba. Naramba.
0: Ano wakila nyumba kuwakila vamo. Ye na avatimu.
1: Ano vamo basi. Ye na avatimu. Asko plaza ngovula.
2: Dima.
1: Garamba, garamba, garamba.
0: Aha.
1: Nada como ficar aqui, porque não tenho mais chama, senão tu ajuda a juca.
0: Aha.
1: Aí, preocupado que me preocupado, mas não é preocupado de ir ao que vai isso.
0: Aha, tinha um vireng,
1: tinha um vireng. Não, daqui, mano, bambu, a nova canhumba com a
0: Mavi, ah, nchakani. Ni jonani.
1: Ndawa espiri. Ah, puri kudula, nani zio jila. Sekele mendi nifawara achikovula pulandula. So, bida kutindose mkoku wali jirawa, kiti.
2: Ajiti, ha.
1: Ah, maisha matombo, ha. Espiri, nani kudari. Mano, bangu. Tabila ipasi, inimbe nakula dari.
2: Mano, bangu.
1: Ano tabira pasi, inimbe nakula dari hangu. Hapo mkata mabudulazi hapo ni kumipa kwa
0: mwana mbubangu anotambira pasi ni ndaka gwardari
1: ndaka gwardari ya ndaka mbali la hangi nari pasi
0: aa ya nari pasi siwejo siwejo
2: siwejo siwejo siwejo mbiya na sekundu wakana na siwejo
1: nizona kama siwejo
0: zakana kawali jini ngeishi
1: aha
2: so mbude nga kumu wa wanepi
1: inazi
2: inazi
0: zakana kwa ima jengai teka teka teka teka teka batai mwishi wangu ndikupe zokuha
1: baja
0: baja ringaita ndilo pero noda ndaramba
1: shoforo kini
0: ndawe
1: shoforo
0: ndaramba ze
1: vuti ke
0: vuti ndaramba
1: tabonga tabonga ni sosaranyi kufira kuno kama ndiri peri zonze manuele kuzui kama ni mbajua baba tinoti sosaranyi
0: shakanaka baba Joao Manuel tinobonga shukuru ngokutifunira kumaita mu chino shirongwa 82-50-11-314 botere dursiri mkati mondima kurukudavi jana nemwe mu chino shirongwa kudea munangano muna into nukuti mbirikira hayo tifunire nyikuitira kuti tizwe zo munazo itisuka mu tino mpavo zo tinazo zo katuanda takuti tidongo lili kana alipu wati gumira alo
3: tripo tripo
0: mawia ze ala ndi mawani msikiti baba mawani msikiti tamuzango izwe mulipa apige masi
3: tatirikuno kukukuko nuka mbala kama chapindi
0: Zakanaka, mwativi girenyi kuvira kamhara.
3: Shikando toka nyo. Sinoma nguba toka kipa kipa kwa
0: wazazini. Muto.
3: Naga, naga.
0: Maramba muto.
3: Naga.
2: Matutoka nyo.
0: Mananga shikando toka nyo. Sinoma nguba kipa.
3: Sinopozara bose, sinopira nguba kipa kipa kwa wazazini.
0: Sinozara, sinopira kipa kipa kwa wazazini.
2: Maramba paratu.
0: Maramba muto paratu kusewa.
2: Mukano.
0: Mshiripo shaba. Baba mawani mulipo? Tinaona kuti vatongarangara baba mawani tinachomba shukwan maningi botira tuzugumisira haro. Leiti nyima izu renyu kuno ku radio Mosambiki. Kokuti aticha kwani sikuzwa izu renyu. 82 50 11 314.

0: tambu ya chayia. Kwedele na nanyi, babiri babiri, nyikenu ya kashantan. Kwedele na nanyi, babiri babiri. Então, vampia wakata so kwedele amishu. Kwedele, pangpambu wye. Mama, nandi, mshu nywaro. Mama, imu, kwedele nga wakati, ii, awolipu kuchizo kamu. Chikundi nyanga japan, chewe pangupa, iwe, indi adidu kufani. Então, wena kwedele, pachumpambu paya. Então, chakami yase, chaita. Fungatira nanyi, babiri babiri, nyikenu yaka shantan, fungatira nanyi, ino batongo babiri babiri. Bambia wakati wachizwa, wachegita, shikuna angati fungatira nanyi, wangpambo, tiri babiri pano, apana nuna segredu. Utota angandibo na chimkonocho, kakata, mpambo, hii, mama, hii, wakati andi zona, ini nadukufani, chakavi ya usichingijisia, itani tumazano. Idanis mazano, nigeni ka shatan, mazano, babiri babiri. Vampia, ay. Baba, il va chili pisona, tu n'as pas la koufamoun. Hey, maïna manam, de se tadi. What? Eh, vampambo, il y a des koufan. Chavia, ce bas. Mazano, mazano, nigeni ka shatan, babiri babiri. Idanis mazano, pédé la nani. Ah, zvakadi. Ah, zvakazooneka kuti pakabwiwa vakabwa. Ah, navabwa kunsha kwaeja. Vambia vanangati ngatende kotsvanga kwapi kuno munthu anokwanisa kuti nasira kutame kuti zvizoite kushata kuno mwanangu kwandine ndari nokuti katezvora kunguti izvo zvashata sikuda kwedu. Jarya rakamijira mukudyu. Votopinda venda kuzvinasiririsa. Entawo zvotopera. Veta hwendo venda kwapi kaenga nomwana wavo. Entao, ngano yangu inini, Jose mparengu andocha, mnondire gerera nguti, yakata nengakati piyamire manji, ilikuna anga nzini zirikitika, mukati mkula rama mkuwati na wali. Inonanga uti, wali zizindu zirikitika, tukutamba nyatu antenda jichaperi, mvula echa nasikuna, zaka wanda za tukubona, takakula chikazi kuzona pa mkuwa, takakula na majibabari na majicheku. Ngopam sana po kuti, majari ho wali, o angarara. Waita bringa dera ne mai waka kubereka no vadazwe ne yaya no vadazwe. Vizi njwa tirikuona no jine goso jazobudari jokutiva fume ngo ukasira. Zese izo zino vapa kunasa kutama kulangalira. Tiodiena kunasa kulangalira kukia chakashata ngochino tiraramisa maningi ngochino peke janyika edu iti igare ya fakanaka. Agurandi sopi zwa tinaita. Tinenda kogwa tichiziwa utichi ya chiti. Vistibari landava jaka wanda maningi mkati meupenye. Tikutambu janu vashika vizivi valipo vachidini vachivizu wa tindaka shai shandini. Ngozenda kupangira ngano yanguti. Wese mundu ngazive chakashata mishu. Muteto ndi muteto. Na we kuyen violari kakanangbali ngochizungu uchiviziwa mshipekeja nyatu wa mweni. Ndachijika nini mupalingu andocha mwana wapabuji hapa.
1: Tabonga shukwani maningi baba Jose Mpalingu Ndocha.
2: Nungani ya kathira ngumbango, wesa na njiwe wazo.
1: Wazwadi mshakadi. Waro, tano mumwe shumpurukiri pa 8251314. Halo. Zina.
3: Murugube na Armando, ndino randa kachidea.
1: Armando kufira kachihadea. Jakana kamativi gire nyimuse kuhuno, baba Armando.
3: Ndamuvigira intro
1: tekanyitizwe
3: kuna saku kagupo mukamande va
1: ndau
3: tanangati kuna saku kagupo mukamande va
2: uchange
3: nada ndaramba
1: kuna saku kuruka gupo
3: mukamande va
1: Mukamandeva. Kanamba kanamavi hao.
3: Na de mazinda kamba.
2: Demwendi. Demwendi.
3: Ndo teka simwe.
2: Demwendi, mose demwendi.
3: Marubati sisi bengwa.
2: Demwendi malamba.
1: Abali kunasa kuzwa.
3: Marubati sisi bengwa imweni.
1: Marubati sisi dengwa.
3: Ha.
2: Je singiza hizi.
1: Malibati sisi dengwa.
2: Izuwa.
3: Na izuwa ndalam.
1: Kana
2: Musuwa.
3: Ya musuwa ungaita to unada ka jinumru wa koni.
2: Derere.
3: Hai.
2: Derere.
3: Dimai